0: kuga atiriri ati gucokagiria mamwa ngatho muno tondu amarerire na thina muingi muno matikuri baba wa maria nini mararirikana uria nyina
1: mararirikana nyina nyina arire thina
0: etungumanirie
1: aria uikana ciana ciake una ru andu acio anake ciake macokire magithie wega muno tondu matukikira ini njorua muno
0: na no ni maraiga atiriri ati ni amahoyagira muno ngai amarathime
1: tonyina
0: ngai miciumaga na muci
1: tondu nyina ari wa kanitha ri ni ari wa kanitha nyina ni mugana marereirwo kanitha-ini na koguo ni monirio kuhoya ni monirio ni mahoyirwo na makionio bata wa gwitikia ki ngai na kwitikia wenyewe ati no makaumaniria
0: no
1: makaringa na makaringa werwo wa mathina
0: wa mathesa
1: matuikanie na mathie werwo uri ungi
0: ni ma ni ndake igua riu ri kau karu baka turizikania ta ciana ndu na ithu ciana cia ciari aitu mamu na makiria ciana citu ri iria turarera ithui ri kumaririkanagia uhoro wa kindu gitagwo an attitude of gratitude it is your the kuririkanaga haria urutitwo na kiria aciari akuma ma sacrifice ite thiku ici nyonaga tige kana ni ciana cia thiku ici anga matikoragwo na uhoro ucio muno
1: no mirerere ni mimire ni murere uri ndiku cia ni generation ya mari kuri kaundu ka uria bururi uthiaga na mbere na ni ukorora no ithu heratu wari ri tutihana aciari tu mahanaga hindi twa nini na ona ciana ici ri kuma twa ciciara ri kwa sai ira cirereirwo na guku njari acio na ndungigeria kumaringithania na mundu ungi tondu no maringithania na ndu aya guku menao na guku
0: ni ma tondu ni society no makirio
1: nao na aria marereirwo nginya kuria rugongo gwitu ri onao ni ukuona ni matigithukanite onago mari kuu ri values ni cirathi cicenjagia
0: itigithana kio ta muno na aciari ao
1: no kuona ni twaragiriria uhoro ucio muno na andu ethi andu ethi mari guku tukauga riu uhoro wa relationship ri ni wamenya riu uria tau muri cukuru na muri university na muri kuria kungia marathaka coka na ki ni wamenya relationship ucio murabanga kuu murathondeka kuu na andu acio ni wamenya cikamucika muteithia thutha-ini kono muthii na mbere na gucirimira gucirimira na gucitheremithia ri ii ni uramenya uria cingiga guteithia thutha-ini na riu ithu turamera uguo ii tondu twagithiarire through kaundu kau na riu twi mwena uyu ungi riu ni tuge miaka ni heaga mundu wisdom
0: toni
1: njugaga ko ni ndoi riu uria njui uhoro wa relationships ri ciakwa iria ndari nacio hindi iyo ndi munini ri miaka iyo yothe ri anga ningi acitungatire wegega ningi njokie na thutha kindu kia ingieka wega ni gucitungata wegega ati ciakwa ni ndathukirie nona twaumaga cukuru o mundu agathie njira ciake
0: ukariganirwo ni maundu
1: andu magathie njira ciake kwanza twauma ithu twathire form 4 na form 6 kuria ri uma form 4 muka disappear wana wathie form 6 wathondeka grupu ingi mukiuma kuu muka disappear andu aria mwatiganire nao ringi mwacemania nao kambi na aria angi muka gucemania tondu mucana yuka kambi ni mugicemania mutikona na uguo no akorirwo ari wa gicagi gia kwanyu riu andu makora mukoranwo no warora uguo ni tucuri andu macokete gucoka na hindi iyo gutiakiri technology
0: gutiari WhatsApp kana Facebook
1: riu nderaga andu acio ethe atiriri nii kai undu uria mwinaguo wa munyaka ni ati kwina technology ati ma mundu no wendire kumuriganirwo ndungimwaga ona ngimwetha uguo Instagram ni kumukora hau
0: ni mugukorania
1: no
0: kindu kiria githukagia maundu mamwe ni andu kwambiriria gwi compare
1: na iyo ne akuga ngani athire wega ni atiire
0: na hindi
1: ndangihutika anga ki mauta macina ni uru muno
0: makariganirwo mugikuyu igire atiriri ati ndiakagwo ta ya wakini
1: na ningiruke ukerwo kiara kimugiti uragaga nda
0: ningi wa ta wesiri atiriri tondu wa mbuini arakire ya mahigari ona ni ngwaka ya mahiga no ndui wabui etugumanitie atia
1: kanda
0: kana ni
1: kana ni kwararigire mukuyu
0: kana ni kwararigire mukuyu kana ni kwararigire
1: mukuyu
0: ore mahiga maya agikoka ya guteithite wake na bau ri
1: kana wake na uisi na horo wa gratitude wabe ukorwo ina ki
0: na contentment wake na bau icio
1: icio ke wikire
0: ukenere ngai ni tondu we ona nduraka ya mathaje
1: na ndoro
0: na ndoro wake na bau iyo agicoka gutwara gikiro gia gwaka na mahiga ri
1: ni
0: eku kumenya haria gukugeria gacira kare ukegera tondu ndahota kwirorera njuga abu ni arakire ya mahiga no gacira kare yagerete
1: mahiga kare yagerete ona ndungenda kuge no kono ngigera ndungihota
0: ona ndingihota kugera
1: no kono ndungihota no ngigeria
0: no ndu cio niguo andu mariganagirwo ii ati ati marenda kiria na ninyonete na generation ici muno muno na ku rugongori aijao marenda kwambiriria kuhaisa muti kuma gacumbiri handu hakwambiriria handu hariko
1: ona geti na ineke yone onne ado ye maro na tiriri aga mona gata andu maciriru na mbeca iria maraciona
0: onne
1: makariganirwa tiriri bururi ucio by the way ri tuli hindi uria waga andu atongu
0: of course
1: na andu athini na andu angimari haga tagatine ndicio na nyingi cia ciarona kuria ucirathi na mbereri cireyona ni kaba cingire hari ugu handu atongu
0: atongu
1: no kariganirwa mundu mutongurege na rigyo no kiyo raini ne otonga na ngire ni kurira magithire magigitonga ito mundu akithia aka kiringa mukuyo gudaga gaitonga kana just handu wako ya mugithemba kiri home agaitonga no riu haru agwiciria ati no ukorwo wi muiritu wa high school kana wa kabiri no ukorwo itwara ngari mwene ria mutumia wa ngani aratwara ri kana muthiru wa ngani aratwara ri no na hau atiroka wega tondu riu wenda kwandu uraruta wira ona muthenya no mwe
0: no ni urenda gutwara
1: no ni urenda gutwara ngari ona riu kanje mitugo itari miega
0: itareka tu no hodra igatiriri iyo ni that is the biggest problem ikunduku ati andu marenda kwambiriria kuhaisa muti kuma
1: kuma na igoro
0: andu hagitina akariganirwo nginya wewe na mbeca kana utari wewe na wira na wina ngari yaku kana whatever ri we ona wambiriirie guthie maguru taki
1: eni
0: ota nguku
1: kana toko iyo kalibo kage tutarathia ngai nigetha tuone haya utukinyia kana atia
0: kalibo ka roisi kim
2: people powered radio 2XX fm 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au

0: makiigua loiski muria twira
1: ati ucio ni queen
0: ucio mutumio ucio ni queen akuria riu ri ni wiriga na ri kumwiciria
1: na mwandikira ka mwika tumodi
0: twega na kumurera tuma ari ni relationship cia riri
1: cia muthuri na mutumia
0: na muthuri na mutumia cia wedo na cia kiria cia kihiko na cia naku
1: ici iyo ni wega twambiriria direct ni ngiguka
0: Thank you.